siye yosefa musa nina na wahoma ni siye siye papa mi pa oti eti mini ame kuwo na wuni miya so cry mesi mensha uwa kofu ati na wuni miya ebe si china ama nimi ya disepa ahu trabi suya disuya ube hubi

mtoaji mimi. Mama ni Mungu asi. Akati ama ni semi yedi enyine free world.